0: ta kanana kutsu kahuchar nana echeri.
1: Chikeka kono khevri dinamit kikemuki maruach ulef.